0: Na ako ni Mitch.
1: Ang libo mo.
2: Be.
1: Na ako ni Mitch.
2: Ciao.
0: Hindi ba nermay?
1: May.
0: Nermay.
1: Asli na.
3: Rude FM. Teman.